0: Oh yes. Neutu kwa mberia. Kwa mugiradhi mochia kuna styro. Eo mudhikiria. Narua kasho kara ito gospel. Tobo waka to kumia mwadhani. Mwadhani noe mwega magita jonde. Na magita jonde noe mwega. Na bure ugete kutuwe umba kubo karadia. Anyway, nenda kuigua ura na uku enu mudhikiria. Nenda kumenya wedhe kariate ya. Tuwelegele temweli juju kethalo juena juena kapio alafu juu yonge mpio nande inge inyankuruki. Lakini nenda kumenya dhaiji kukariate na uku enu kurura mbele kakita kaka kwena janabwa dharaka tuke dhandengo. Imbiengego kedua, ne kureko kongego kedua. Manto jau yonde modikiria. Tu ke jana ma update jana u mature ne buana. Kedro kwe muntu ora kwatro na tina fudani yanga mwamba yanga bi. Na by the way, mavokando na ukwenu gokalia dia. Kwe nonda ari tina muntu ambira ya kwambire kuyu anture ne. Murume nagwe. Anto baka imbianto bende tegwe. Oe tere bangi bali mebali menago wijayo tuko na mundu uyumba kuma na una mugu buwana na inyo kiaga kuma na una mugu kuma na una kirumi. Yes, kuma na una kirumi katon kukwete. Anyway, 0702-965-9648 na 0732-966-888 is a very good morning.
1: Hello.
0: Wee.
1: Ata mwani mo.
0: Yo mwaga ito, wabare boni.
1: Mwani mo, nunga kire nyano mwaga e. Nasa ino ne kembembe maketi. Na kembembe maketi metamba ilalu na alikiria.
0: Yes.
1: Nenu mpambele kwa nivye mudajo mwaga. Sinambulisi na nyaga njoske na ino kendole na masi karafuna milo wa kiangole. Dado akoma dikana kini kende bonda apa tesi ngaji namte to kanjo ngeku ni kobe kini kende ya ri ke mesti ngaji na dakalu dua merata na sama mira kan ngama ele ngaji to na masa ki mande ma meru fue mure.
0: Thank you.
1: Kana ni mure ma ga to ni di masanga i.
0: Ei boya ka kya dani na ukembembe. Boni aina uba kembembe. Kembembe ni agwe na mununga. Nganata boda boda, thank you very much. Ntijeka ingonguka inaure. Ende nkedhi chia ku igu.

Kumudikiria bere dhamugwanja na ndaika 41 dhamugwanja na ndaika mirongo ina nemwe we mutambo nejo meru efeme jenio ngwata niro ya meru na itu itutebwega mono ikagita ga karugono owa tarugono mudikiria nandi kwari na achore bairi achore baba bali rugendo nentukwe mwe rugendo wari rura jama na betete na maguru nandi jonto betete ri nwije lugendo rwa maguru na ruru ye monoga na ikio yutumi anto bateta bebonka enyantu kone iji mtu wakio mbakari edete lugendo rwa maguru beta na mchore kainya wetete una maguru kona kwa mtu imbere ku kau kau kagia maguru ninge okamugwata gwata ugeta bukiaragia mtu le mwenye no bukurukire guntu le mwe ku no gwa miurone na u kedro a bwebaire kana bwebanga nona anu inge betete oju na bagwira niritu mono bakurukira antu amwe kwe gwakaraje kagwe na gatura na heba ta kuruka burure a umwoga kwa imbere ikebedi agwama akyoja apa mona dagwa ngayaro kumwa ngoja kibedi na kibedi kiu nguwa kiritoi Ege gather again and becha, gather again and becha imbe. Ay, ndo wongi amuria, emu choro, amuria, ndi ukuri amurum. Nando kuga ukuja, ndi kuga ukuga tukuja. Kwa tia tuite nye, murume tuiru gendo ni amwe, tia tukare nye. Uwange mura kwe. Iguwa oja ka iuni. Iguwa oja kibetika na iuni. Ay, mbuge tukuja. Ali, ukukua magwe oja no inyemi ukiene iuni ndo oja kibeti tika mantua mainge buwana tika mantua mainge jee unge ni hata haligara na kuije menya baga tumura kibeti batege imbiere ku bakina kaa

0: na mitandao ni miaka mwono ntu Kenya na ndikulo yonde kai kukula mwanga tokula ni nayo lakini rietu eja ukile adhira siribana nione ngu supporti tuge for example ndi supporti mwadho minjoki no teko musupporti ni mbio gantu mwonchenga na mamu yako mitandao ni
1: utebati
0: eh?
1: Utebati
0: ni utele uu
1: ni mbio kwa iti ya mosiari nyana ije siyasa yu okoringa
0: eh?
1: Na ise
0: ni mbio
1: mbio atu mauru malerio mtu na ngina
0: iye ukile adhira chagua mamako ni ukali guatele mahamu yako ni kwa kumila siyasa ni uto ngino na kaya kolona ane kita mitandao ni unko na kane kita njoo ni mbabu atangua kama matiti
1: ngali
0: Leo dawo ya tele.
1: La bora ya bora ti ano.
0: Wa senga mwanu ene. Na matiti ne ki honesty. Abana
1: ditangu
0: kama mati linda ali na bale ubala na bale baje kutotela mheshimiwa na boga ndo pamwe hapana hiyo ni tabia mbaya si vizuri kuandikia mheshimiwa hivyo si vizuri kuongea hivyo na baba kina mwambelia wewe
1: yana yo dawe monkey dawe monkey monkey
0: hey.
1: Non tureteka
0: leo na baba kina mwambelia ona baimu hata wewe hata si matiti peke yake wewe utangua sijui kama nini sijui kimaliza kufanya liweni mchango yake na mbili au ikina leo ndali kwindi
2: Michuano inabobea. Ni kipindi cha Lala Salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
3: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova fere gushokire mwene nyamurungu nkado non to dine ile sionde ugo kurukira nesha kagita gaka nini watanira na mururi uwa moria ntuko sionde se kiumye kwa mbire da kumine mumu ankada inyashiru kiri kiri mubango jo kithima kia moyo tushokire murungu nkado tumugada ye na nkurukito mwene nkiri ya merigo era murito non to niwe umbaga nikiri kithima kia moyo Jumapili shonde kwa mbire da kumine mwankada inyashiru kiri

0: reggae music is all that I need. Jibu ni Moshi ndio inapandanga witness ni Motevia kuma karama. Motevia kuma karama riuga mbura ya waka na mbura yenda magento kirage itagia ni Moshi. Moshi umeta kubwana na awe bwana na awe bwana. Motevia iku Moshi umaga mbura ya ura bwana. Vipi witness ni Gerard Muturia kuma Ntombo. Jibu ya Rotai ni mbegu. Mbegu inapandanga mvua ikiteremka. Okay. Ni misiri. Misiri kana misiri. Ile inakuwa inaonyesha ya kuwa mvua iko karibu kunyesha. Hey, ntio kuerewa jameni. Makena kuma Mukodhima. Minasema ni mi, hey, makena ndio kuerewa bwana. Yeto aridu ni ngumu sana. Karaoke chana vipi, how are you doing madam? Witness mbura ya ura, modoro nuwe tagia. Na hivyo kutu gani, mbona mbura ya ura. Ate imo. Ntirega kwa hivyo modoro, kiwa eto by the way. Modoro. Modoro nuwe itagia mbura ya ura. Nimbaya. Thank you so very much. Anto baraba tigere na anto bana kekere dro ya shiringi ngire bwanti. Anto iba maamire, anto iba olirere. Ndiyo metambo ni olire ama na mnagani. Mjano uwe nkiara gya ninka aga metambo ni. Ale Meru.
1: Meru. Meru, Meru.
0: Muga mudhe.
1: Gwa uri wa ingotini.
0: Angananguko kwe na metambo kana inkorere nga ninka.
1: Ayo na metambo.
0: Ndiyo uri atere. Wata rotai.
1: Na watai.
0: Iniombe tagia kanambu kagira mbura ye ndama.
1: Mbarabu.
0: Mbarabu neoyo kagira mbura ye ndama. Ye. Mbarabu, mbarabu yetore ngire mbarabu imbinto na mbarabu niyo.
1: Kudua na mbarabu nu yetia ukombia.
0: Mbarabu.
1: Aiga ugombia wei mutui wei.
0: Weta wata.
1: Nga rulu wa kirota guma kayoke.
0: Kayoke ikuwa yaga kirota.
1: Yee, karulu wa kirota guma kayoke.
0: Ah, uko warota e karulu.
1: Mari, wei uo ugombia mutui wei.
0: Aika, uko warota e.
1: Kia uo ugombia wabu.
0: Oreona ta kawa wete.
1: Ringo
0: ese. Wawa na matina wancha wawo.
1: Ae
0: wana utia wamporai. Wawa na manyamonge.
1: Na majabi.
0: Pole mono. Mwadhani kwa hivyo. Oko warotai.
1: Sawa.
0: Aya.